Imole sa ni mo so, imole ko so fun mi, okuku ko ka ko lona mi. Emi gangan ani emi gangan, Oluwa. Ise ayo ni mo se, ise anu ni mo se.

0: quand j'ai essayé de ça, on y en a marié. Il me fait quand y a. Il fait quand y a.
1: L'année.
0: Qu'au 50 que les chers. Venezuela, mon côté, bah, on s'y va. Il y a une agility. On a une ability, on a une technical know-how. Là, tu viens, je m'en y aura, et nous, voilà. T'es un bah, mon boss, j'ai un fa. Le gens m'en fa, là, il y a un autre, ma taille, voyage, s'il est, attends, comment fa, là, bé. Et tu vois, moi, j'ai un jeté, comment chez l'encore. Alors, ma dialogue, moi, j'ai l'air, bah, là, j'ai chaud. Je vais guiller, moi, go. J'ai encore, moi, j'ai un gongi, non, bé. Bon, les fâchés. Mi fait confiance là on ni be soldier be tele soldier ni brigadier je te ni po brigadier general lori je DG yan gagba ile ajo agun banero on ni be alagbada lo ma ba ben sin ba yan kan mi kan ti mi kan fe ni pe kan ri daju bo won kon awon eni kan to to ati nkan to ye ju be lo sugbon kan ti mo fe to di mi din mi dun si ju nbe ni pe mo se mama ko won ni awon kan te wo jomo ti won gogogo yen
1: ele tan ma nu ba lori ti eto abo na nko
0: e won be Nigeria mi lo ma se security fun won ni camp bo se ri tete from time gone army ko lo ma secure camp army ko ma lo se training fun be ni civil defense ati police don secure camp ti won ni bayi won ni army se mama won la mi ma secure won it's fine ilu si yan won de ni pe won ko ni dey from us ko si mo fe ran ile yi na se mo bi business ji adele ni ba kan ni ke ma lo sanbi so se fe pa won bi e ni se do won ni pe bayi ibi to ba rorun to ba deju na ma fo mo ranse si iyen deda
1: e ga sare ju ile imo ka to lo se ka ipolongo oja awon ile eko ni ipinle Oyo won wole pada oju wo le fi wo
0: o da ko de tu da ibi to da nbe ni pe a je ki awon Boko Haram bori sugbon ta ba tele nkan to nlo lowo lowo bayi oro yen gba suru e ko gbona fe suru ni ijo ti won ji awon gbe ni ipinle Oyo yen ojo yen na ji ko da ke se bojo yen gangan akoko yen gangan na ji awon gbe ni ipinle Borno a ti ra mo ti ipinle Oyo gba won ti ra mo ti ipinle Borno gba ije yen ko to sele se be won ti awon le pa ni ibayi Borno yen ni ose yi won ti ji awon gbe ko da ni agbe to ti ji awon gbe la ko a da gbe Boko Haram lo ise Boko Haram won ti beta ti wa ni Borno won se asese mo bayi lati na awon alase pe won ti wa ni ipinle Oyo ni be kini yen se rejo kan la akoko o se le akoko kan na o so fe n ba ni la kaye pe won to ko se ni time won yo bara won soro ni akoko yen ni tori ba wa ti school ni akoko ta wa yi aya ti gba mo ni public school Oyo sugbon ni Borno won se school sile won ti to awon ni ibe kun awon to wa nle tele tele
1: to wa je pe ba wa na se wa tu wa si school bayi
0: ta ba fi eto abo to to ati to peye si enu mi ko le dobe ya ti se ase kini kan
1: oda ta ba pada de lati eka ipolongo oja olomo dabobo wa lase olo awon alase wa na ki won ri pe abo to dan to wa fun awon ile eko o e dako ejo ina isi joni ile meji taba pada de lati eka ipolongo oja alanfani lati si oju opo le feyin te ngo wa le lati le da si awon iroyin ta ti mu wa e de lanfani lati ma lo si oju opo Facebook na West Radio 893 FM fan page oju te fi wo awon iroyin le ta ti mu wa eyin a menu ba eleyi ti atiku so bi pe afian ti jenko ti won se bi pe o se be o tu asiri gege bi awon gbese eka won amusagbara ebi o ti kenu to lorile ede Nigeria a menuba nigbati abade bakana ni ipinle Oyo ye pe ile asofin ipinle Oyo ti buwolu atuto iwe aba eto isuna ye pe oni bilionu odurun bilionu o le 30 naira eyin o a menuba eyin o na nigbati abati lanfani lati de e ma yiko ni ikani West Radio 89.3 FM ikani kan ga agbemagbe to kun fun omi ogbon imo ati oye okin eku kale

Lati Ikoni West Radio 89.3 FM Ikoni Kanga Domode ati seleri lati ma mu awon iroyin ojulowo wa fun yin eyi ti ko ni bayo bayo ninu nitori na on te ba gbo latenu awon woye wa ati olupe wa ki se on ti Ikoni fi o telu o bi ko se iwoye won e se on ti e n do wa.

0: se wo gbo bi ijoba ati ile ise radio pelu mo maworan bi won se nke tantan wi pe ki e mo da idoti soju popo ati nu gota mo mama je ki omo re lugbadi arun onipa meji cholera typhoid ati iba ponju poto bo ba ti ero tara re sa ro ti debo
1: e je yago fun nkan to le fa omi yale agbara ya shop ile ise wells radio 89.3 fm lo nke tantan si yin leti wi pe alaafia yin o dowo yin o
2: fẹ kuluwo ja yin lori radio te fe ma ta warawara bo meta se nta west radio ni ke ma bo o afeti wa gbe ti yin laruge owo gajara lo come for your jingle and advertisement at west radio 89.3 fm unegelege ati lajo lajo ile ise nla nla ati kekeke eyin ile ijose patapata e ma bo e wa gbe wo e je wo e jo wo e to wo jo Bapo gani master. Kile tun tu se na. E ma se tabi shugba o. E ma bo wa si le se wa. Ganda la wa le ge titi. Ile fufu pe la wa opulu. West Broadcasting House. Ni ala fi avenue. Ulu yo le estate. Ibadan. Oyo state Nigeria. Elu elu. 070-66-16-50-53. Tabi. 480-35-09-3394. West Radio. 89.3 FM Olorun gbọ gbogbo te fe oju kan lo wa
1: Baba Basira eto dibo gbogbo lo mo to ti wole de tan gbere yi
3: wo emi o ni card dibo jare
1: aha iyan o da to so po ti igbo bi kan ni kanga gbo ma gbe se nfon rere re se ti araye pe e ma se gbagbe lati gba card dibo alalope PVC yin tori ohun ni agbara yin lati yan awon olori te fe sipo o si ni ohun yin lati soro o ya kilo duro de tara sasa lati kan si won l'office ajo inec eleyi to sumo yin lati gba card idibo alalope re ni ofe
4: rati o wi pe card idibo re ni ohun re idibo re ojo la re lo gba PVC re loni ki o le fibo re soro
5: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.

o waraka, ajanaraka o warankaka. Kakake we agwende, nile, nile, bioron akika. Katote waju ni biaro koti si, ta kwa dasi laipe. Ale jomi ti wani no kulu pelu mio.

Ekasan o akojopo iroyin agbaye lo nde se ti gbo yin lati ikanni konga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM ti akale si opopona Alaafin Avenue Oluyole Estate Ibadan oye Olorun Adegoke ni oniroyin yin saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na Ijoba apapo orilede yi ti yin idaduro igbese iyanselode awon oluko ni ipinle Oyo Awa agboriyin fun ipadabo won si enu ise eto ikeko. Ijoba apapo se ifidani loju atileyin ijoba fun awon omo orilede Nigeria eleyi ti won ko pada wa si ile. Ilu Portugal tin gbarade fun oru alagbara. Trump o padanu nile ejo to ga julo lori fifopin si eto ibi lati di omo onilu lorilede America. Ninu iroyin ere idaraya ni agbaye balogun me awon bi iko egbe agbabolu orilede America se na eko Bosnia ni ami ayo meji si odo ni bayi egbo iroyin na lekunrere ijoba apapo orilede yi ti se igba wole ton ti kika abo bi awon oluko se ti figigun igbese iyanselode won ni ipinle Oyo Ijoba wa sapejuwe re bi aseyori eleyi to lorin lori ajo soro ibasepo nipa eto eko awon ewe lorilede Nigeria ninu oro ti ile ise ijoba to ri si oro eto eko filede ni ojoru nibe nijoba ti soro lori bi igbese ohun bo se ni ise pelu ohun to waye laarin ile ise ijoba apapo to fi mo ijoba ipinle to nti egbe awon oluko eyun NUT eyi to lana fun awon oluko lati pada si yara ikeko ko wa won ki ise o le ma ti owo waju ni perewu minister fun eto eko Dr. Maruf Tuja Alausa o wa gboriyin fun gomina Seyi Makinde to nti ipa awon adari egbe awon oluko NUT fun bi won se ti yanju oro won o tun wa se atunjerin si ifarajin ijoba apapo lati ri aridaju pe gbogbo awon ewe lorilede Nigeria won ni anfani si eto eko to peye to si ye koro pelu idojuko eto abo ile ise ijoba ohun tun wa gboriyin fun awon oluko to nti ileri ti won se lati safikun okun eto abo lawon ile eko gbogbo ati abo fun eto awon ewe lati mo ba ri idiwo lori eto eko won Amupalegbe agba pataki si are lori oro to ni se pelu idasi oro ile okere Ademola Oshodi on lo tin se ifidani loju fun awon omo Nigeria eleyi ti won ko pada wa si ile lati ilu South Africa wipe ijoba apapo ti piya mo awon eto kan kale lati fi se iranwo ipadabo wale fun won eyi ti o de na mo fifi won sile lati mo wa jije mimo ati lilo funra lara won O soro ohun loni lori eto tuntun na nibe nlosodi ti pe ijoba okan seto ipada wale won lasan o sugbon won tun pese isuna iranwo eto irinna ati bi won tin sise po pelu awon ijoba ipinle lati ba se iranwo fun won ninu eto idapada sinu awujo o te waju ninu oro re wipe ijoba apapo ti se akojopo ruko awon eniyan ti won kode pada wolu yi lati le je ki awon ajo toro kan ki won ma mojuto igbe alaafia won ki won si le so won po mo won anfani to ni se pelu ise itoju ilera to nti awon eto iranwo atileyin miran Ajo to mojuto oro ile ise olopa eyun PSC ni won ti buwolu igbega awon osise olopa agba metaleni adorun niye to fi mo igbega awon commissioner olopa metala niye sipo amugbalegbe oga agba olopa eyun AIG igbega ohun ni won fo ntelo lakoko ipade ajo ohun to waye ni ojoru ni olu ile ise won to wa nilu Abuja Lẹ́yìn àṣeyọrí àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá náà nínú ètò ìdánwò tó ń ti ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò tí wọ́n ṣe fún wọn. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n wá fi léde nípasẹ̀ agbẹnusọ àjọ ọ̀hún Ikechukwu Ani, ìgbéga ọ̀hún lára rẹ̀ náà láti ráwọn kọmíṣánná ọlọ́pàá mẹ́tàlá níye tí wọ́n gbéròkè sípò amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá tó fi mọ igbákejì kọmíṣánná ọlọ́pàá 17 ti àwọn náà tó gba ìgbéga tán di kọmíṣánná ọlọ́pàá.
to fi mo awon amugbalegbe commissioner olopa meje dene ogbon niye ti won gbe won ga sipo igba keje commissioner olopa ati awon metalelogbon miran to gbapo amugbalegbe commissioner olopa ni akoko igbese igbega ohun alaga ajo ti moju toro ileise olopa to je igba keje oga agbo olopa to ti feyinti Asimu Saliu Agugo o wa ki wo ku orire igbega won be lo tun ro won lati se idimu to nti igbero ofin pelu igoya ki won si fi ise won se awo ko se ninu otito akoyawo to nti gege bi akose mose Ijoba ilu Portuguese ni won tin ro awon ara ilu na lati tele amoran ilera bi orilede ohun se ngbaradi fun oru alagbara awon alase ti wa dari awon igbimo abele lati se idamo awon ile ati awon eniyan ti awon onise ilera ohun ti won toka si lara awon ibi ti won yo same lara awon ibi ti won same pupa si loni lilo Portugal ni agbegbe Lisbon lori bi igbonu ohun se nroke si nibe Gbogan ilu Portugal to ri si oro to ni se pelu afefe ati omi osa awon na foro lede nipa pe Lisbon ati Setuba won lo wa labe ikilo oju ojo to lagbara pupo fun ewu oru ohun itani lolobo ati ikilo alami pupo awon yo waye wo ola ode yi de agbegbe ilu Liria ati Coimbra Orilede America Donald Trump lo tin ri fa seyin ofin leyin ti ile ejo to ga julo lorilede America wogile ase re to fi pe fun ifopin si eto ibi lati di omo onilu fun awon omo ti won ba ti bi lorilede ohun ninu idaju eleyi to waye ni ile ejo giga na won se atunwe ilana iwe ofin to fa aye gba dede omo onilu lorilede America bi won wa bi omo tuntun si ori ile ni orilede ohun Eyi ti won fi se ipamo ilana ofin to ti wa nile fun bi odun to ju adojo niye lo Trump ti wa buwolu ase ohun tele lati ba deena mo eto ati di omo onilu lorilede America fun awon omo ti awon obi won ko ba wolu ohun lona to bofin mu tabi ti awon obi awon omo ohun to ba kan se idimu iwe irinna wolu lasan fun igba die Igbese ofin ohun lo ti wa fopin si igbiyanju are na eyi to fa aye perete sile fun ilana tun gbeyewo ni ACC idajo Trump o wa bu enu atelu ejo ohun loju opo Truth Social re nibe lo ti sapejuwe re bi fa seyin fun orilede ohun nigbati o jiyan wipe awon asofin won si le lepa igbese ofin lori oro na ko ba di lojo waju Kẹretan eniyan metala niye ni won ti jade laye tojo lon nipe leyin ikolu ado loro balu ofefe idiro ona ati ado loro nu afefe missile ti Russia loru moju ti ololo Ukraine ni Kiev ogunlogo awon ara adugbo ohun ni won ko jade kuro nibe leyin ibaje ti idugba mo ohun se nilu na ikolu ohun lo waye ni wakati leyin ti are Ukraine Volodymyr Zelensky se ikilo wipe Russia n gbaradi fun to sapejuwe bi ikolu alagbara olori alakoso awon omo ologun Kiev Temon Tchakancheko ona soro wipe awon omode won wa lara opo eniyan to farapa ninu isele na ile ise omo ologun ri ofurufu ilu Ukraine wa pe Russia won yin ado loro nu afefe missile 84 to nti balu ofefe drone se kolu ti onka re je 84 loru moju ti won se ifoju sun ilu Kiev bo tile je pe eto abo nu afefe won se idaduro pupo ninu awon ohun ijagun loro na sugbon awon alase pe ado loro nu afefe missile 25 to nti balu ofefe ase kolu drone mechila on lo ba awon agbegbe 23 ni orilede na
ninu iroyin ere idaraya ni agbaye iko egbe agbabolu orilede America tite siwaju lati de ipele abala 14 nibe idije ife eye agbaye ajo FIFA leyin ti won na iko Bosnia Herzegovina ni ami ayo meji si odo agbowo waju Folarin Balogun lo gba ayo akoko wole sinu awon saju isemi laja koko akoko eyi to mu inu awon ero ti woran dun pupo ewe awon aye fanranwo eleyi tan pe ni fa won pada sagbeyewo fanran kan eyi to ni igbese to lewu to ro mo Tariq Muharremovic iko ti iko Bosnia to si mu ki won yo Balogun lori papa pelu pe awon agbabolu okunrin won dinku si mewa niye iko egbe agbabolu orilede America saseyori nigbati Malik Tillman to gba bolu wonu awon ese fi gagaga ohun lo mu iko egbe agbabolu orilede America de idije tabala to kan nebe ti won o ti mo koju iko Belgium ni Sato lojo aje eyi lopin akojopo iroyin agbaye foto san ni sugbon kin to ma lo egbon awon koko to wa ninu iroyin na lekan si ijoba apapo orilede yi ti se igba wole ati ikikabo igbese wiwo gile iyanselodi awon oluko ni ipinle Oyo won sa apejuwe re bi aseyori ninu ajo soro ibaseko ti fun eto eko awon ewe omo orilede Nigeria amugbalegbe agba pataki si are lori idasi oro okere Ademola Oshode on lo ti fi dawon omo orilede Nigeria ti won ko pada wale lati ilu South Africa loju pe ijoba apapo ti piya mo awon eto ranwo kale fun ipadabo wale won ajo to ri si oro ileise olopa eyan PSC won buwo lo igbega awon osise agba olopa metaleni 90 niye lara re lawon commissioner metala ti won gbe sipo amugbalegbe oga agba olopa ijoba lo Portuguese ti ro awon ara ilu won lati tele amoran ilera bi orilede ohun se ngbarade fun oru alagbara are orilede America Donald Trump ori fa seyin ofin leyin ti ile ejo to ga julo orilede America ti won wogile ase to pe fun ifopin si eto ibi lati de omo onilu fun awon omo ti won ba bi ni orilede America ninu iroyin ere idaraya ni agbaye iko egbe agbabolu orilede America ti wo abala 14 ninu idije ife eye agbaye ajo FIFA leyin ti won na Bosnia ni ami ayo meji si odo eyi ni opin akojopo iroyin agbaye fun ti osan oni akojopo to nti atunto iroyin na lo waye latowo kunle olowu e darapo mo wa loju opo aye lujara wa gbogbo Wells Radio 893 bakana e ba wa ni fe ke se ba wa pin kaakiri loju opo ikanni banidore Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page lori itakun agbaye wa www.worldradio893.com oye olorun adegoke ne oniroyin yin eseun te n gbo wa o olorun yo bo ko fun yin e ko kale

Iba oyun nu iba shedi. Aja osupa yin mo ba le bage ki ma ba silete ni mo se ngbe ba folorun oba laye. Olorun ogun foko re o. E mama wo pe eto iriri mi se bi ojo isegun le ngbe otele. O ti wewo tun bayi tori ka ba le fe daada ni awon alase ati oludari ile ise kan ni se sun wa si iyan ojo bo ojo Thursday. Ojo Thursday le ma gbo eto iriri mi bayi lati ago kan si ago meji. Yes, ati wa lori eto na ni. Iriri mi leto, eto ni iriri mi. Emi a ma ni ohun ti oju agbari to nwo bayi bayi, to nwo belu belu, ti oju omo kekere mi bari o le ma ri nkankan. Lai lai ka fata. Mombo, eja kin dato me. Iriri mi leto, eto ni iriri mi. Eka son sa, eka son ma. Eka son, e yore, nibi kibi, tetin gba walo son tu ni. Atun gba dun ara wa dada. Hey, shele shele o. Mombo. See rain on the mix.

bi mo se so lekan ohun ti oju agbari to nwo fai fai to oju omo kekere mi ba gan ni o le ma ri nkan kan mo ohun ti oju omo kekere mi de ti ri laye yi oju agbalagba mi o ti e ti ri tori e ni mo se so pe iriri o sagbon gbogbo lai lai ẹyin obi oro mi kan yin losan toni e wo radio yin mora ke wa gbo mi o papa julo eyin obi te ma nfowo ra omo lori julo e wo radio yin mora e kuku ni jebi lori awon omo yin gbogbo wa ni jebi lori awon omo wa lagbara lowo olohun

Mami Sheyi, Kesi Mami Shina. Mami Bukola, Kesi Mami Kemi. Baba Fawasi, Pe Baba Tayo, Bye, Bye, Bye. Ọpẹ Yemi Obade pe ọrẹ rẹ Aisha ti bayi so pe ko gbe si kan ni West Radio bye bye bye tori ti e gangan la se fe se to tosan yin. Isele ile to sele han tori Tolu Lope la se mu wa o. Mewa sele ni duniyan. Eyin obi e pera yin ni meji meta merin marun ke wo radio yin mora ejo gbo papo to ba sese ile aye afoba file engineer Steven lo lowo button ni mi o lo n gbe soke to n gbe wale lataro e ma ku ataro.

bi mo se ma so pe emi o ki mi ni e ba se ohun ti o buruko iyen baba to bi mi lomo je bo ba se ri gangan la se se bo ba se ri gangan la se to bo ba se ri gangan la se so we gbo wa mi o ni gba lowo yin ipe ti poju lori ago mi lati bi abi ojo bi meta si merin seyin ama mo nigbagbo pe otito ni o leke eje aso gogan bo ba se ri o awon obi na bi won ti e lo lowo won ma lolohun e ti ri te fe ma fowo alagbara ma re awon mo le awon ti o lagbara e fe ma fi owo agbara e fe ma fi ah god ni lu Nigeria ta wa ina

Yes. Oshele, yani, biabi you should be meta. Say, ni oroshele. Yani, inu ile, alagbakon, alaji ni. Owo mbe lowo mo da da. Olorun jin ki mo da da. Mo ni fun won le kana. Mo mo yan. Agbara wa. Be ipo de wa. Alaji fe alaja. Won jo fe ra won. Be won se abiamo. Olorun fi eso bi merin o fi jin ki won. O fi ta won lore. Ama won iso yi se kini won wo omo si won lara ni abi kini ka ti pe awon omo yi okunrin ni awon omo merin yi je okunrin ni won won fi owo won fi to awon omo merin debi pe yi to kere ju ninu won be abi omodun medogun moto oko ti o lo to ba ma fi pe 18 years bi po ti e ti wa nle hey ke wo bi ti olorun fi olajin ki alajide amo ise yi oko ni waju alaji be ise po ni waju alaja o wa wo pe bawo la won se fe ma moju to ile ati awon omo merin okunrin merin eleyi ti olorun fi jin ki awon o wa wo sunsun pe awon ma nilo house help eleyi to je bi omo odo awon ti won le ma ri ranse nigba na olohun omo ti won mu wa fun won omo na ti le ju bi abi 16 to 17 years nigba yen e de momo bi 16 17 e mo bi a se ti ma gbera si e mo bi ara e a se ri nigba yen ati ma yo se gbogbo nkan to ye ko birin ni ati ma jeyo lara ara birin won gba omo yi bere si ni ba won sise ile omo yi de je omo ti o mo ise ile se dada omo ti won ko ni lere ni o bere si ni ba awon alaji sise ase osun ase osi adana afosho alo soja alo ra nkan obe ako wale bi omo yi se busy to oni mo je ko ma di mimo fun wa bayi nigbati gbogbo ile ba ti sun ya bi ago mesan abo ago mewa omo yi o ti ni sun tori o ni lati pari gbogbo ise to ye ko se ko to lo re fara lele igba mi bi ago kan bi ago mejila oun ni omo yi ma sun to ba ma fi di bi ago marun alaja tun ti lo ji omo yi be o ya dide tete lo se bayi alaji n lo office awon na ngba bi ti won lo yes lalai de na penu alaji ati alaja won ni inowo iyen ni
ìlú wọn. Bẹ́ẹ̀ wọ́n gbabẹ̀ lọ.

0: Nisha or not, Nisha and Jay. Not to repay, you share or not, near why, Neo. That's your she share. Sibio she, Jari she. Not to repay, she share, she or not, lo Jari share. I want to go my day. When you say what, you know, I want to go my day. Awon to so mo wa lojo ona be si ni mo kin yin ni borin borin borin awon lo tori po na la nke eyin to je pe wa lori rin ni gbogbo ibi to le wo te tin gbo wa niji ti osan yi awon lo bo mo je ni gbogbo ibi to je pe eto ise owo eyi to je po ka yin mo eku ile eka san yi Alami, ise orirami. Eni akoko. Lati jejo na ni mo tin kede re fun yin. Wepe. O sese ki akoko na o se kini ko ye pada. Ise orirami. Eyin te tin reti lati dede agogo kan. E ma binu. Eni be jale lo bo mo je. A tu boli, kede re tu baya. Wepe, agogo meji, sa agogo me, ta agogo me, ta irole. Ona li tu, ishi owa yedio.
1: Mani ki bagi le uro.
0: A koko lo yekpada. Ojo yekpada.
1: Weji wese mi.
0: Besi ni ona o yekpada.
1: Mayara magbabi je mi lo.
0: Le bobo ile, limo kinye, neji ti osan yi, iloru kod loru oba. Eyi to je pe o mu wa shide eto ni ti osan yi ayo ati alaafia lo mu wa lo ni ijejo ayo ati alaafia na lo tun mu wa gunle lori eto ni ti osan yi
1: nitori owuro
0: ope fun eni to je pe o nsise owo re ni gbogbo igba be si ni ko sun be si ni se ngba orun afefe iwoya na bayi ojo lo je pe o bo gbogbo ile
1: lo je fomo olomo
0: sugbon o de ni orun lo je pe o fi fun wa ise owo re na ni ba se mi ba se nsun ba se nji ise oba mi oke ma nso pe lati ojo kini titi de ojo kefa lo fi sise o de ojo keje o simi sugbon ko simi na sibe be si na lo nte si waju lati se kini lati ma sise owo re ninu aye awon omo eda o na lo tun se ta tun fi kura wa ni peki neji ti osan yi gbogbo eyin onise owo gbogbo yin na mo ki o nitori pe tori yin na la tun se gori eto neji ti osan yi gbogbo eyin obi eyin o ise ki a so pe ise de ni abi abolu de ranpe gbogbo yin na te ti pada sile iwe na gbogbo yin na ni mo ke eko ni wife radio 89.3 fm na la waye eto kale se popo na laafin oluyole state ni ilo ibadan loruko olorun oba loruko awon alase ati loruko awon loga loga ni ikoni loruko iya wa
1: maya gbadura
0: evangelist mrs lilian bademosi loruko oga agba ni ikoni ta wa yi ayo emmanuel ojo
1: korin sedu mare wi
0: pe mo nkin pe ka san yi loruko lo tu eto yi steven ige engineer agba ni ikoni ta wa yi
2: o jade lo
0: o na tun lo lowo button mi ni ti osan yi anfani re na le se le lo gboju wo mi ni kan ni koju se mi kin bo odo re eyi ta mo si facebook e lo be eyi le koja lo si at west radio 893 fm van page e lo be lo ma woju alejo wa le abala shiri don ne di ti osan yi
2: ati ni se
0: igo ipo fila ipo e mo ipe bi se owo eyan ba dani loju awon ni bogun eyan ba dani loju eyan ma fi n gbari ni
2: ise orira mi ni boye
0: mo le so ipe ka le jo wa gan won to be won ju be lo awon to ba je ipe won le wo oyun igbin ninu ikara won kan fi wo kan fi lo wo ise owo ti alejo wa nse
2: ije orira mi ni mo je o
0: eyin te wa lojo agboni koju sun kin bo do re eyin te li tara sasa te lo be alejo wa to be ojo be
2: be
0: koko lo se kini ke lo suggest kan to ma pe ni ke suggest lo wo inu eyin te le wo oyun igbin ninu ikara won lo wo ke lo mo kin ni ke lo so ise ti alejo wa nse ka won kunra won kan to so alejo wa le fun yin lebun won to be won ju be lo oda gege be ti se mo oruko mo o na ni ijanu omo Sunday afolabi yin na leleyi eyi te mo si emi lo lope
2: ti
0: mi tayo adewu mi o wa dele ni e ti mo yi pe e o je dodo na e tun gbo ifara
2: awon mini bus don duro si
0: abala meji lo kale sori eto ise owo abala akoko o na ni abala idan o na ni abala akoko lori eto yi fun eyin to ye pe e se ngbo wa fun igba akoko ki la nfi abala idan se o na ni wi pe a fi yoran lo awon ise owo kokan eyi to je pe o kale opolopo ni won ma wo opolopo awon ise owo kokan ti won ma wo yi pe nje ise owo ti le ni abi ki se ise owo abala ile ti mle o ti mo wi pe ise owo ni abala ikeje lori eto yi o na ni abala asiri don abala asiri don o na lati ngba alejo lori eto yi lati le so awon ale asire to je po sodo sinu ise kokan on to je pe o n ba opolopo lero lati le wo agbami ise owo kokan abala ina ni won tin se kini ni won tin to pere pere oro ni ori eto yi abala mejeje lo papo sori eto ise owo abala no mi ago mo tun so pe abala e ti mo yi pe ifara e koko ma fi yen e koko ma fi je lebelebe ole na ni e ko te fi je lebelebe lo na ni e wo wi pe Temitayo Adeomi o wa de le ni o ti jo dodo eyi na e o se kini e tun je ori ofe yen e lo sojo pun yen at West Radio 893 FM fan page. Etimo afani te nje ise owo te nse e fi sibe e wa se kini ibi te ti gbe nse owo yin e fi sibe e wa pin kale be si ni e pin kako nipase be afani lala na yo to sin yin ni papapa e jari koja lo si ifara kasari mo wa ni iseju belenja mo nbo.

Ekurole asiko se lati aro iroyin lerefe la mo afun yin lati ikane konga agbamogbe Wells Radio 89.3 FM eleti akale si opopona Laafin Avenue Oluyole Estate nle Ibadan Ade Damola Oloede loniroyin Arebola Tinubu ti kede sise loju eto ikone ati irin lagbara fawon odo to le ni egberun marun to jo mo orilede Nigeria fun ati ma se eto mita ati awon numero labe ito kan eleti le se are se agbekale re ele se are je ko dimimo loni wi pe ito na oni a se agbekale re lati se idase sile eleti a pe yo si di alafo ohun to ni se pelu pinpin mita ati mumu aye pada de bayi ipese na lorilede Nigeria o se akawe ito na eleti a pe won se akole re pelu awon to ni se pelu oro agbara gege bi ara ito isakoso ati ireti otun ti isejoba tun be lode ti an sagbekale re fawon odo ijoba apapo orilede Nigeria ti fidi oro mule lori erongba re lati mu aye pada ati isiporopo de ba won eto kan ninu ile ise eto agunbanu nile yi pelu awon aso re ti won pin won yi pada si awon kan to je ti aso ile ile wa Nigeria eleyi ti an sin pese ti a mo si adure gege bi ara eto atunse ti an se fun aye pada eto ohun Minister Foro Eto Idagbasoke Odo nile yi Ayodele Olawande sise loju iroyin na loni lasiko iforowanilenuwo nigba to je ko di mi o pe igbese na lo wa lati se igbelaroge sawon kan ti n pese nile yi ati lati le daju pe ijoba oni pe o n se atileyin to gbangban fawon kan tan se lolede Nigeria fun idagbasoke eto oraje Ile ejo giga ijoba apapo to n joko nilu Abuja loni ti fidi idari egbe oselu ADC mule eleti en ti se abenuga lebi ma sofin agba tele ri Devin Mark ton le waju re nigba ti on da ejo kan na tiketike eleti en ti se asoju lebi ma soju sofin leke abijide eleti o pe tako idari egbe na eleti ton se gbe idajo kale lato wa adajo Musa Liman nigba ti en pe won ni ejo ohun oni ko ni ere toto ni waju re Ijoba apapo orilede Nigeria ti kede eto ise ati kon orilede Nigeria mi eleti an be nile South Africa wale eleti won yo si ku ni ile Johannesburg ni kon ru eni pelu bi awon eyan to le ni otale ni igba o le pese pese ti an pe won setan ati kuro gege bi eka to ni soro eto ile okere se sise loju oro ninu ate jade oniroyin ti an sita lati orin ti se alukuru re loni iyan ogbeni kimi bi ebinfa gege bi ile ise naa se so ile ise oko ofurufu Airpeace oni an pe o se tan lati gunle si papako ofurufu ti Murtala Muhammad nilu Eko ni ikowago marun abo idaji lowuro la egbe oselu APC lorilede Nigeria ti sise loju eni ti o je oludije si ipo gomina ni ipinle Oyo Senator Sharafadin Ali ati igbakeji Ade Soji Adedeji gẹ́gẹ́ bí olùdíje wọn sí ipò ọ̀hún lọ́dún 2027 ètò ìṣiṣẹ́ lójú náà ló wáyé nílùú Ìbàdàn lónìí lẹ́yìn bí

0: ogun ti gbe won kan mi
1: won kan be lo ba were
0: ara mi oya gabe ara akeko aso oya tori po je osu ojo bi mi ni
1: awon kan be ni busu aise
0: to yi ni eto yin eto wa omo ni yi omo nde lati West Radio 89.3 FM konga agbon magbe na lafia feli o lawa nbi loluyoli estate ni badon
1: awon kan be ni nu ide isolation la won kan wa
0: ajupe lowo olorun yen oba le wi le sha le se le wi
1: awon kan be lo ba e won
0: loruko olotie to yi alagba adedamola oloye de omo abo olomi oni mo wole kule o
1: awon kan be ni mo juari
0: mo ki gi wa nibi yi agbagba ayo Emmanuel Ojo eyin mo ki gi wa kan na to je human HR wa nbi human resources wa nbi ya alagba Hey, Toby Owadi.
1: Ninu ewu ewu.
0: Gbogbo awon to wa nidi oro aje patapata boye ni mo ki o.
1: Ninu ewu ewu.
0: Mo ki ya wa daada, mama wo lorire, Lady Evangelist Lillian Bademosi, mo ki yi mo ki yin o, eku ijo meta eku foma niyan se.
1: Anu mo ri gba, mo ki ti ba won lo.
0: Hey, Prof. Ba wa lori eto bayi.
2: Baba ti bayi omo ya lai.
1: Mo ya lai mo.
0: Si mba wa yan nwo ya lai mo re ba nbi o
1: ojo mo dupe
0: laji akoko odun inu awo je ajupe lowo olorun ye
2: ano mo ri ta
0: ogun ti gba won kan mi ogun ode gbe wo mi o ye ko mo dupe
1: ogun ti gba won kan
2: mi
0: ogun ogbe wo mi ko gbe mi mi o ye ka ma dupe
1: January ti ja won kan danu
0: omo ni yi omo nde le toto n ba tegun fa lowo o to uruko temi ni Eko baba o Afolabi Kende Eko baba afiju olowo ori oko yi fujowo re o mo tun kale sori eto to ninu mo kiyin o lagbara oluwa ti yin o ni ta
2: awon
0: ko bi eku le

0: ba ti mo se lori oto ina ni a tun ma se o
1: every may o soju emi mi
0: Emi ati Ibrahim lajo wa lori eto loni o lo lowo button mi fun ti role Ibrahim okio o se o
1: baba ninu eru
0: oni ba ti mo nse na latun se lojo tuni e gba number isile
1: baba mi ni baba mi eni to
0: adukọ ni owo olorun yen oba nla oba to ga ni olorun yen oba nla oba to ga ni olorun yen

0: bere tati bere ri mo fe karan wa leti ni arin seju melo kan Yoruba won ni kini kan won ni eyin won ni iran iran alabaun oju meta lo egbo won ni iran alabaun won ni ko ju meta lo daruko awon iran alabaun meta daruko won
1: ola to sere fun mi sore fun e to sere lojojumo
0: mo ti pe awon ilekun ta gba wole 0916893 1000 0915333 4893 ene kan ti wole o wole o to hello hello ki loruko
2: Prince
0: Adekunle Lategbada omo oba daada eku ijo meta o o jare o ja iran alabaun oju meta lo ke awon aran won e ba nda ko awon aran won
2: yanibo
0: irere
2: irere ati ijapa
0: in be ba gba e mo pe won fun lati won bi sugbon e ja felu mi lati ja felu mi na ni lanfani lati so kini e sin wo prince eku keke o
1: aduro pai pai lai asoto o jaro mi bira
0: ni ro le oni ti mo fe fi gba awon odo wa ati awon ayin eyan patapata ta fe fi gbara wa nimoran ni le tuni king sunny adi lo nlo lori afefe bayi massive god ala nu lo lorun olore ofe si loluwa ko jabele kaluku lo nse ti e se konko jabele kaluku lo nse ti e ni ti e ni abibo je nso fun o igi kan omo le dagbose iwo omo wipe enikan ki daye se iran meta alabaun ni ka dako re 0916893 1000 0915333 4893 0911333 893 agbajowo won ni la fi soya eyin ajeji owo kan ko gba odiri o le daye si iwo ni konko jabele alati minima talati minima mo ni beni keni se o le daye se o je ka lo sori Facebook page wa nbi West Radio 893 fan page wa lo gbudu wa nbe je ka ka won comment te ba ni hello hello
2: hello
0: hello eka san ekuro le ka le o
2: ekuro le o
0: ojare oruko yin bo e tin pe o
2: Ezekiel Bolagade Olajide
0: Ezekiel Bolagade Olajide ni bo le tin pe wa
2: Amuloko road
0: Amuloko nlu Ibadan Amulondon nu eyin oya e da nbere mi iran meta alabayun e ba nso won
2: Yanibo
0: Yanibo
2: Irere Ijapa
0: ati japa abi oje meta en be ba gba a so fun yin sugbe ja fe lu mo lanfani lati ye lati kini o lati dasi esin wo oga wa Olajide esin modupe an le ti opolopo lati down bere yi ati so lori eto iri emi ati prof ati sonjo na lohun
1: baba tan sore fun mi sore fun e tan sore lojojumo
0: oni o le daye se ẹnikan ki daye gbe ẹnikan o le daye gbe bo ba ni owaye o wa ni iwo nikan lo otan re je
1: baba
0: konko jabele nti e otan ra re je kan yo
1: mati ka leyi
0: kan yen ko tun wa pe
1: bye bye leyi asoto
0: omoni yo monde lumbategun lo n ba sise lowo baye o lori ero west radio 89.3 fm onlawa eko baba no wa lori eto
1: o je ro ni bi rara ni masifu ko
0: jeje mi ni mo n lo won obere keni se won ma ba ri mi fun irolopa o le daye se nto mo gbadura ni kolorun ko yen ni reti o oh, le da se se a ko iwo na lo lo mo te lo mo gbe lo a iwo ni kon le da se se o e ko kan ba won a mo mu nta ti mu wa tele a mo mu a se ti gbo yin ko le ba se kini o ko le ba yi wa dada

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Hey,
1: sir.
0: Talon Soro.
1: Prince Adekunle.
0: Prince Adekunle Lategbeda. Kile wi?
1: Yeah. Omi ti o, omi ni o.
0: Omi. E funra yin latewo o, egba o. A le pe omi, a le pe odo. E ri pe ta ba mu ada, ba mu da ba mada. Ta ba fi so be bayi.
2: Mo ta soro.
0: A ta ko ni loju.
1: Ni
0: loju.
1: Ti
0: loju. And Prince lati lati egbeda e se mo dupe o e se nga yin le gba o
3: omi me iro ni waju go
0: so adupe lo gbe en ti ba wada si eto yi o boyen patapata laki
2: ba wata
0: torowo
2: le toko
0: torowo ni hana
2: be ni o
0: abu atasiko won
2: be ni o
0: mo joko pasin le ju ni pe alawon fe gboro prof
2: na
0: ti baba ati ko ma folabi
2: be ni
0: en hello oda to ibi ta ri ti alu apa mama nu alu apa gbe lokan bayi e je afarabalẹ ka joko
3: oni ka ko to marubi owo re la ru tu
0: alo ti lo leyi prof
2: okay
0: oda lori olori omo da lori ijapa ni o
2: ijapa ti roko oko yan ni bo
0: ateye ati oro
3: olodun mare
0: lai ni o
2: okay
0: ngba lai ilu kan wa ti o kun fun awon okunrin ati awon obinrin alagbara ti an ba lopin atobi awon to mo se se ni o sugba wa si nla nu pe iba eniyan die nu won nle o sise ogun logo won si ya ole ole bi so okan nu awon alagbara to fi tokan tokan ta la sise o nla ti oro ati oro a ma sise ṣugbọn ba le ole nlu on lo re re ijapa ati oro ja lagbara ole je ba le ole ni lu ijapa ba le ole ole ole bi so ko pe pupo iyan ma de ni lu iyan de o gbogbo won lorun won gogo ṣugba ti oro nse lo nyo to mi lo nsara gbogbo eyin orun ki dodo a ma re gan won dun won dan gbirin bi a ha epo ṣugbọn ijapa atawọn yoku ni aru kan gogo ipo ta ti oro wa eko dun mo ijapa nu ijapa wa nto ohun o wa die bo ti n je bo se mu ohun o wa lo ba lo le njo kan na de ati oro ore mi se bo ile mi ati e oni be ni ojo ko re mi ni ton tayin o gbo bayi pe bi se n tayin ni ton bi dapa nu pe
2: o se se je ran
0: o se je ran ati oro da kun gba wa se oju re fo ori pe emi lojo da emi mo bilu soju e fo ni ori pe gbogbo olu gogolo iwo lo si n dagbin bi a epe lori pa gbo lori pa
2: o ti se
0: bi lo ti ba o lo ti n se ati ori ni ijapa senu ri o menu o ni a enu mi o menu enu mi o menu gbogbo to ba ni kin se o e po ogun ni se won lo se ogoko to ba won lo se o ni olofofo ni won o so fo mo o ni lo to olofofo lohun sugba njo ti ina jo ile ohun lo fo ohun lo ko jona ohun ori mo ohun asi mo seke ohun sun jo kan bi o ti jarun pa lo ti ta eke lo ti ta o wa to ta ti lo to yi lo nu aro to jona iketa ni pe ohun jo nlara ndara siri ohun mo ko wu la o ti faya ohun ko mo bi o ni ohun o si bo nkan ba mo ara ohun ti wale ati oro takun gba mi ma de nku bayi ati oro ni oda baba di a fe mo ju ola ma bo sile mi a jo lo bi kan da kan o se mo dupe o bi ja pa se dele tan to sun ko le sunmo ko so fun yawo e tori ogbon jamba ti n be nu e tori ijapa je en kan je pe ahun ni ko si ni o ko ni fun yan ni bo je
2: yawo e gangan
0: to tun je ko so fun ko so ni ko je bo en ba ba lo ko so fun tori ko le ba je aladaja na ni en san ji en ba le mi e sun ni a le oni a
2: e
0: kan lo n se n to hun se noda ngbo o ba gba gba o ba jibo di pe o ba lo le ati oro ati oro ati oro mo ti de o ti ijapa ile o ti mo je ki awon aku je ki awon to n demu je ki won mo lo oko mo ba n lo oko la tun ma ji lo jakaba lo swe swe lo ba lo ko igbe mu jo atagbe mu ni nro mara gburugburu leti ile ati oro o ba ton pada ile re eja ti oro ati oro awon elemu ni nlo ni awon elemu o ti lo je ka awon eleko ma polowo jakaba tun lo swe swe swe lo ba lo kewi eko ni ba run ni ma ko baba o eje ran eko baba o eje ran eko eko oro mi de o loba tun sare pad ale re loba pad ati oro
2: awon
0: eleko in lo ti in polowa o ni a ile mo oda ju o si waju ile ma emi na o dide nisin jakaba joko waju ile nbo joko waju ile to ti ati oro yo aba ti oro fe mu ta fe mu lo ko mu lo ti aba ti mu lo ko fi mi le si ni ebi ebi okuku le pa mi ku ati oro oda yan japa mo ti mura o mo fe we ni o o mo to n ba we tan fere fe ile o ti mo ko to we tan ko to ile ba ile mo bi fere fe ago merin abo ni o lati oro ba ni to o ja ja lo o sugbon ibi ta n lo yi a kan odo meta o iwo re o le fo odo to le pe n o gbe oseyin mi ma wa se in ti o bi mi nu to ba se to bi mi nu bayi o ri omi ni o japa ne kini has ti abi ona ni an ba nlo o ba bi japa si eyin re ba le fe ni an ba nlo ya ya ya won kan mi akoko ya ya won kan mi ekeji ya ya ngba won e kan mi eketa ijapa re en pe ola seju ni gbogbo tu eru ni nwa re lori be ni nkan ah ijapa mu ma binu owo mi se si kan lori ni wo pe ori re ko doro yi ori re ko doro yi ori re ko doro won sa de won sa de won sa de nu ogbo won danu inu won de nu oko lori ope ori ope ni ati oro tin jem ope n si jina si lu da won se dori ope oni to iwo ijapa ibi awilade oro bu so ah oni so te gbe nbi ma sin to wo se oni suru oni kon si to ba lo ni bi se ju eyin ni ki ko reke ni je ni se wom wom wom wom ko to le be o ti o ba ri eku kan ah eku agore pa ijaka ba peku o ba ki apo re ati ori je n cho je tan o mu nti o mu oni japa je a lo ile ebo lo nlo ohun ise tan to hun o ati ori ni o ba ye n so fun bi pe olo ti se o ma ba se wa yin oni bo la si wa ma ba ti e lo ma ba ti e lo ba ma ti oro loju teki ti oro na ma loju teki ati ori ba fe o n ba fo lontie o ku bi japo o se dele jakaba ni ogbe italaya wa lorun lo ba mu e ba fi gbonu gbogbo eye nu gbo e ma bo lori igi yo oba lo ran mi si yi o oba lu ran mi si gbogbo yi e ma bo o gbogbo awon eye adaba ni o ei gbogbo mo patapata won sa di gbogbo kan ba ro won ba ro girigirigirigiri won ro story o me ba ti an dori igi ijapa ni to gbogbo yin e ti denu o oba ni kin wa be n wo ni pe bo ni aye ti n se ri bi se bi opa yin se yo je yin won ni kabiyesi seun ti an se e beere awon kika ko sa won bi o awon wa kan to en ko to di pe mo lo emi ti an ran wa bi enikan lo gbe won o ti lo eda ye jo ti n e pada sibi ti mo ti wa ni aba ni to ah eni to si e se wa daada yi eja ada ye jo n to to won ba emu ni meji oni meta oni merin eleyo kan won sa dajo dajo won mu ote won fi le mo ijapa ijapa ba gbera o di fe o fori odu akoko o fori odu ekeji odu keta lo de ko debe lo ba ri oni sale omi gbogbo awon eyan tin jabo die die die die nigba ti edo ri odu keta awon eye ti jabo tan afi jua bi o se bole bayi kalo enu oni
2: ni
0: po si o japani oni semi jeje o bo se remi to ri oni si ona nla lemi o emi a ma kola foma ba ma re ba kola inu ri o ma dan ni won ba lo ti da be ma bo wa lemi je n fun oni ibi to ti ba ko de pe se ibi kan ni o kosi konje to po be onje to po be koko be isu ni o egba ni o awon nta mo se be ni o gbugbe kosi ran kan be ko ra gbe si be gbugbe lo ni mo se fun japa o omo meje ti jodo ni bi lo ni ba ko be ma khoto ni o mu ti eja po mu ton ko la fun nsi lo pa to yan teki sugbon bo se ko la fun tan ta ba ni oni wo ma re ah inu e dun oni inu ododa oloda sugbon o gbodo wa bi o emi ni ma pe o ti ma fa ma ha o ija pa mu kini o fi lanu ikeji o fi lanu iketa o fi lanu o ikerun ikarun ikefa ikeje ngbodi ikeje oni ba wole oni ni mati ijapa ni mati wole gbogbo won oni so le bo se da to oloda eh lo ba ni iwo ni mati wole je kin lo tan gba nba lo tan lo wole lo kan ma jade ile ke won se pere pere bi loju prof lo si oni ba ni o ti da ijapa to won ti se tan o won ti lo danu o bo le se gbe mi de eh bo ni in se de eti odo lo ba de ti odo lo ba ri lomo lanke lomo lanke tori loba nju wo so lomo lanke yin oloko oju omi so loko oju omi aditi loloko ba ba pari alo lojo toni a ma ba lojo a ma ba lonjo mejo tori ojo tin ko wa papa mara bayi ja ba duwo so mo lanke mo lanke ba duwo fun japa ja ba benu e ngbati oni o wo yara prof gbogbo egun ga wa ga lo ba nle gbo mo re ori oni lo fe bi ori en ti an san ko ni ye ija papa mi baba bere si le japa gbogbo lo ba ka won odo olama ka si nlo olama mo ko olama ka mo pe pe aditi ni ko gbo ra olama ngene kini en ti win so oni ko sare gan ni ba lo ya ya oni ni bo se fe goki odu owo ni lo bo si oni ba le afi koro jaka ba ko sinu wa lakan lo mba se alaka o sinu o re oni wa nwa di titi pe ah un to won se fun o gbadun mi to ina ni wo bi fi o jade lo ni ba wo o ba lo ko ara won mo gbogbo re o ba finance ko to po n finance koto opo nwa ara won mo ti o fi di enu njapa ti bo si koro kan ina ba so njaka ba ti oni a fi wi o ti bonu na ina ba ju oni onu gbe teki teki nu na njaka ba gbe o ba gberu o ba goki odo bo se nlo awon eran ko npade alaba won pe ta lo oku ya awon lo ngbe ohun lo sisi lu ohun ni oku ya awon lo ngbe ohun lo sisi lu ohun ni e tu pade e lona e tu bere oloku ya awon ni eworo pade oloku ya awon ni elede pade oloku ya awon ni bo ya ni amotekun ekun ba pade japa lona ba dojo mejo je ka ma ba lo ilo ogun die
2: o se dun
0: ayin
2: o dun
0: o dun kan o ba dojo mejo a ma ba lo tori sport assembly ni program kan ba ile to kan adeleri atawon lenji re awon tanatana mo fe debi mo se fe won fe gba le mi jade
3: ojo je o
0: ta ba lo ide ni wi pe ija papa de ekun lona o loku ya awun ni ki lo wa sele laarin awon mejeji a le pe kere kan ran ale ti lojo mejo o eya ma bi ta de o omo oba lati egbe da ran ale ti o alagba olaji lati amuloko eran wa leti o
3: jojo omi ro
0: alagba kayode lati ku ola eran wa leti o anti mi kristana eran wa leti eyin gbogbo atawon tin gba na gbogbo yen patapata ba tun de lele ku eran wa leti o.

0: tó wa dúpẹ lọwọ ọlọrun ọba le bi le ṣe o
1: ọlọrun ṣe o ọlọrun ṣe o
0: ọlọrun ṣe o prof dagbere fawun eyan ka ma lo le ti aba
1: e ku ti gbo wa gbogbo eyin te n gbo wa te pe wole akin e ṣe o awon ti o gbeyanju na lati wole ti won wole gbogbo nla ki wa ta le ti le to pe ṣe o e tun pade wa ni ojo mejo lagbara olorun
0: awa daruko
1: re ko ni professor ademola adesope
0: fi number re ti
1: 09047929123
0: adupe lọlọrun to ba se to tojo tini olorun fun wa leto otuni se adupe wo oruko temi ni afolabi kende ko baba o afinju olowo ori oko yin fun jowo re lori oti omo ni yo omo ni de west radio 89.3 fm to ba tun di ojo mele lagbara olorun awa na le to ba pade nbi
1: eyin
0: na le to ba wa dash lagbara eni kankan wo ni ku o won ni je agbe lagbara oluwa o a ni bowo olowo osu yi osu yo pe wa gbogbo eyin te nso jo bi e wa ra kadi o e wa ra kadi kakiyin kakiyin o osu july yo to ipade wa se kini o odiwo
1: odiwo bi ojoro
0: ojojo mejo
2: FM, your preferred wholesome radio.

0: Eka bo pada sori eto awari ife. Abala koko eto awari ife ona ni akonlu bayi. Ni abala koko en lati man gbara wa yanju lati man funra wa ni imoran. Lati man ranra wa leti pe alafia lo ye ko joba laarin wa. Lati man ran soro nipa awon kan to nsele ninu ebi wa to sese ko da ijamba sile nisin tabi lojo waju. A ma mu ninu oro ti awon eyan ba fi ranse si wa. Be na la de man soro generally lori awon oro mi to nsele lawujo. Lose to koja ni mo soro nipa oro ti adajo kan ti won fi lo mi. Iye lodo adajo to ni se pelu oro idile ati oro pari ija laarin oko ati iyawo. Nigba to je ma mo pe case 145 la won file ni court become nilu Ibadan lori pe oko ati iyawo fe kora won. Tode n fi to mi leti pe ru court be to wa ni ipinle Oyo oju mewa lo. Eyi tumo si pe oro oko ati iyawo n kora won o ti di pandemic lawujo wa bayi. O de se pataki fun wa lati soro npa e daada. Ti mo de mo pe fa won to gbo eto awari ife ni ose to koja a soro npa e daada tu gbe akosemose wa. Kan ba wa soro ninu ana ti akosemose ati awon nkan ta le se. Lagbara Olorun idile wa oni daru ile wa oni baje. Ṣugbọn idile ti o ba ni daru oko ati iyawo inu be lo ye kan gbudo jo sise to. Ki n se nkan ti obirin nikan le da se be na ni ki n se nkan tokunrin nikan le da se. Tija ba sele laarin wa eje atete ma pari e. Tija ba sele laarin wa eje atete ma pari e. Lale toni ni abala koko lori eto awari ife oro kan ni won fi to mi leti. Oro yi de ti bo si ori ero ayelujara daada laipe ti n ba soro yi to ma si oju opo sile lati mo ero ti yin lori e. Oju wo ni awon obirin fi wo ti oko won ba so pe kan ma sise to de wu won lati sise. Oju wo ni obirin fi n wo ti oko won ba ni kan ma sise to de wu won lati sise. Oju wo lobirin fi n wo ti oko won ba ni kan ma lo ebun won to de wu won lati fi ebun won sise. Emi ti ri daada mo de ti gbo daada nbi ti oko baale ile ti so fun iyawo e pe ko ma sise o. Ko sa ma sun ko ma ji ohun to ba fe emi a ma pese e fun e. Iwo sa joko ko ma toju awon omo koda ma tan kankan waju ile. Ma tan kankan bi kankan sa ma joko nbe. Emi de ti ri bi to ti dun mo obirin mi inu to pe wo my dear God bless you. Iru aye temi fe gan niyan soft life ni o. Be na ni mo de ti ri mo de ti gbon bi to de ti di wahala gidi gan ni. Pe mo kawe o se ka primary lemi na se ka. Bo se ka secondary na lemi na se ka. Iwo na lo ile eko giga emi na lo ile eko giga.
1: Kini baro fun yeye o baba. Kini baro kini baro kini baro.
0: Nitori na bi wo se ka lemi na se ka be lo le so fun mi pe kemi o ma fi we temi sise o. Oju wo lobirin fi ma n wo ti ru e ba sele si won. Gege bi obi to ran omo lo ile eko giga pe lo kawe lo se ba iyen lomo obirin yin to ba de toko e so pe ko ma sise oju wo le fi wo. Mama suju opo sile laipe lati gbo ile yi lale toni. A wo mi lati gbo iroyin lori oro ti mo fi sita yen. Oro ti eni e fi ranse si mi pe arakunrin kan lo so fun iyawo e pe ko ma sise o.
1: Mama,
0: ngba ti o de so idi to fi ni ki iyawo o ma sise oni e o fi esin o fi gere si e ni tori ti yawo on ba sise yo ma foju orin ju pelokunrin yo ma soro pelokunrin esin ohun o de gba be nigbati yawo arakunrin yi wa loyun to gbe lo so hospital ti o bimo arakunrin yi wa n bere pe ara o awon dokita obirin lohun fe kon ti kon attend si yawo ohun egbon mi daada oni ki yawo tohun o ma sise o nitori pe ohun o fe ko ma foju rin ju pelokunrin lokunrin lobirin sa lolohun da wa sile aye yi ko sese kokunrin yo da soboju ko lohun oni robirin be na ni o sese ko birin da soboju ko lohun oni rokunrin nitori pe olohun to da be o mo di to fi da wa be o arakunrin yi wa ni ngba ti yawo e n fe bimo pe to gbe lo sile iwosan lawon dokita obirin ni ko bon attend si o nitori esin na lo tu so le kan si pe dokita obirin lo le attend si lo to nkan to n fe nkan to fe ni o bere fun ninu ile iyawo e fun o bere fun lo hospital hospital wa n lero pe ti dokita obirin o ba wa lenu ise kila awon fe se ibi ni enikan ti mu oro kan jade pe awon dokita obirin ti won bere fun lo hospital yen iyawo awon kan na lawon dokita obirin yen je nje tawon ko ti won o ba fun won laaye lati lo sile iwe abi lati fi certificate ti won sise nje iwo okunrin wa wa so hospital wa wa ma bere fun dokita obirin lati attend soko ti yawo e awo mi lati gbo eroyin gege bi obirin oju wo le fi wo toko ba so pe ke ma sise ke sa wa nle gege bi obi to ni omo obirin ti omo yin ba wale to soru e fun yin po kan ni ko won ma sise ki le yin ase oju wo ni e fi wo oro wo le so le nitooto on kaluku pelu nkan to fe freedom of expression no dewa lopolopo igba nbi ti mo ti ri tikini idi wahala ko si oro asoye ati oro asosile ngba ta won mejeji jo nfera won sona fa won to de ti se igbeyawo lojo to ti pe aye yin na pe opolopo oro asosile ati oro ta ati jo so seyin ma nyi pada laarin ona o 0916893 1000 0916893 1000 tabi 0915 3 4 8 9 3 tabi 0911 3 4 8 9 3 Ma tun awon oju opo yen mu lekan si e le pe wa sori 0916893 1000 tabi 0915 3334 8 9 3 Hey, hello, eka leo. Hello, eka leo ati bole. Eka le ma uruko yin ati bole tin pe. Hey, pe yen tu tire o. Ojo ojo yen ori ba counter color run network wa lowo lale yi hello e ka le o
2: e ka le sir e ka le
0: o Mrs. Akiala lati new garage e ka le ma yes ma yes ma
2: ha tu ala ra
0: ami o lagbara
2: to ba jo to ba to ba je emi ni mo bi omo obirin ti oko e ni pe ko ise lasiko ọkùnrin náà fẹ́ràn ẹni torí pé responsibility obìnrin gan lásìkò yìí a jọ ń gbé síra ni o
0: ṣùgbọ́n tọkùnrin yẹn bá lè dá gbogbo ẹgbẹ́ ńkọ́.
2: Kò sí bóyá lè dá gbogbo ẹgbẹ́ òkè ìyá ẹ̀ ní onídowó ń sìn a lọ bá ọkọ ẹ̀ àbúrò ẹ̀ nídowó àbúrò fẹ́ wọ skul ó fẹ́ ràn lọ́wọ́ ṣáṣú lọ máa bọ́kọ gbogbo nǹkan tó bèrè náà nídìí. Gbogbo ẹ̀ á sọkùnrin tó bá yá tó bá dénye tó bá tó stage kan. Láyé ìsìn èmi ò rò pé nǹkan tí ko tona lasiko rararara
0: ko tona lasiko
2: okunrin ben ojo na a tun to ba to bi to ba de gba to ba tu lasiko ku nkan te mi ri si ni e o le ka be ko je nkan to ma dun moyan ninu omo na ni ma te ko gbe se ma be so bo
0: so e seun go Mrs. Akinyola won ni omo na need lati se fobi
1: kini ba ro mama to ko.
0: Hello, Ekaleo.
3: Ekaleo, Lutu.
0: Ekalema. Oruko yin ati bulletin pe mi?
3: Oruko mi ni Mrs. Ayodeji.
0: Mrs. Ayodeji. Lati Boluwaji. Ekaleo.
3: Ko da ko biri o ma fi certificate e sise o.
0: Oya, oju wo leyin fi wo.
3: Ko da ko biri o ma ni owo ti e lowo. Ko de da ko biri ma sise.
0: Eshu
3: opolopo oja ti ba je pe oko e si ni to si abi ni nkankan to wa fe ra nkankan ko le se ma so pe ko ma owo ranse si un lati bi to ba wa opolopo oja o ti e ko bi ni se nkan mi ko to ti oko e ma ti oko le ri o de to we le ka iya funke adejumo so nkankan pe ti obirin o ba le se nkankan fun re abi fun nu ile se recent failure
0: e sugbon toko e ba lohun le gbe gbogbo bukata nko
3: a ko da
0: o da ero tin ni e ero po lojopo e je ngbe
2: e je
0: ngbe ipe ni e ka lesa o elo sa e ka le o
2: e ka le
0: ba e ka le oruko yin sa ti bulletin pe mi
2: ida lati le ko no tin pe
0: lati ilu Eko oruko yin sa
2: ya oba ya eto ni opo konu to ti je mu ara le ti ba je wo civil society o ni to ba ni ago ma je o wa selfish
0: o wa selfish
2: be idori akoko nbe o bi ni ba ni pressure of se kan fo ki ni ko ma ri le ni se yen gan o ma ma je ki ni do na di se ni mo ba ni gbogbo owo ile aye to ba lo pe inu ti ma to ba ni ko ma jise inu ebe le ma fi won ko ni gbogbo owo ile aye pe ko ma se lo ti kankan o le ma nawo yen looto ma le to ba gbe ko si yen o le ma ri dinu ba ta re emi o le ni eko bi aba gbogbo bi ni ablombo bi ni ki wa so pe koko ni ko ma jise lai lai
0: e ni gba
2: iwe n te so lekan yen se ni o pe owo bi ni doto ti awo bi eni o ba n mo yen lo si school bi ni so ma ri o ti ni doctor lati attest awo se o wa se fis ni ira ya mo te du ko le go o bi ni doctor ba so be ko ni ko yo pin e de gege ni ko mo ta ge ni kan ti do bi ba ko de ba ma so pe o ni la ma ri ara mo ko so lo la na yo ko ni ba lo ko so re ma lo la ko obinrin wa bẹrẹ sí jẹ ya
0: ká
2: family jẹ wa bẹrẹ sí claim property gbogbo bẹrẹ ló yẹ kéèyàn kan ti dà
0: lóò
2: kó bójú ni tí ọkùnrin ọgọ sọ bẹẹ àwọn tó jẹ ìgbéyàwó ẹsìn kárí náà tán ní ìyàwó àwọn ògbọdọ ṣiṣẹ èmi ò mọbítọ ti rí inú ẹni àjèjì kan àbí ẹni rìlìjà kan pé kíyàwó èèyàn má
0: ṣiṣẹ
2: kò sí èmi ò kó bá lànà ẹsìn wọn tẹmí.
0: Ọ̀dà ẹ ṣeun gan sa agbègbè ibole ti ń pè láti kó. Ọ̀dà ẹ ṣeun gan sa. 0916893 1000 0916893 at your Dometa 0915 3 meta 4 893 Tabi 0911 3 Mary 893 Gẹ́gẹ́ bí òbí tí ọkọ ọmọ yín bá ní kọ́kan kí ọmọ yín obìnrin ó má ṣiṣẹ́ òun á gbé gbogbo bùkátà lé. Ẹ ti ran lọ primary ẹ̀ràn lọ secondary. Bí ayé institution ṣe gbówó lórí lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ọlọ́run tún ràn yín lọ́wọ́ ẹ tún ṣe yẹn náà. Ṣùgbọ́n gẹ́lẹ́ tó ṣègbéyàwó ọkọ ẹ̀ ní kò gbúdọ̀ ṣiṣẹ́. Ìwọ ṣàrọra ṣe full housewife. Ìwọ máa sùn kó o máa jí. Jẹ́ kí èmi ó jáde síta kí èmi ó lọ máa ṣe gbogbo wàhálà yẹn wá. Ẹ jẹ́ ń gbọ́ èrò tiyín ojú wo ni ẹ̀yin fi wo ọ̀rọ̀ yìí.
1: Kí ni bá rọ fún wa?
0: ta ba de rokunrin to na niru ero yen pe no iyawo mi ogudo sise kini di ki le nri te fi so be lo e ka le e ka le ma hello eh pe yen ti re ba se rokunrin to nso na lara won obirin to like e ilu aye ibi ile aye ibi ilu gogan ni bo se koju senikan na lo koyin sawon mi aja agbo ero ti yin oju wo leyin fi wo boya okunrin eyin ti sori pe kiyawo ti yin ma sise kile ri gan bo ni asiko yen se ri 0916893 1000 0915 3 4 8 9 3 tabi 0911 3 mary 8 9 3 Wells Radio 89.3 FM Ikonia Koko Fungbubo Molebi Ni Ikmele Oyo Ore to awari fe o na la wa o. Ade jo wa nbi titi di ago mokanla. Abala koko lori to awari fe o na la shiwa. Baba tokpe mi ila teko yen won lawon o le gba nta won. Oran ti mo so pe nikan fi lo mi arakunrin kan lo ni iyawo ohun egbodo sise nitori esin sugbon ngba ti iyawo e loyun ti o bimo to lo so hospital olohun o fe ki doctor okunrin yen attend si o oni doctor obirin lo gbodo attend si nitori esin kan na na lo tu fi gba leyin sugbon awon eyan wa so pe awon obirin ti wo so pe kon attend si iyawo eyan awon oko ti won o ba fun won laye lati sise nko se ki n se dokita okunrin to lesin o gba fun e lati je ko to okan yawo e na ni o tu fowo kan

E kaabo pada sori eto awari ife. Tayin ba se n darapo mo wa ikoni konga egbon magbe Wells Radio 89.3 FM lengbo. Opopona Alaafin Avenue Loliyole Estate nilu Ibadan nibe ni a ti n gbohun safefe. Apala keji eto awari ife nibe ni abosi bayi. Ni abala keji lati ni anfani lati ma ka message ti eni kan ba fi ranse si wa. Gege bi oruko eto yi awari ife on la pe oruko eto yi. Erungba ti afojusun wa ni lati ri pe inu idile wa ni gbogbo igba la n wa lalaafia. Ni to oto ede ayede le waye sugbon a nje ko di nkan to ndi wahala. To se nsele be na la n pari e. Boya oro kan wa wa ninu ti yin to n kan yin lomi inu. Ti o munu yin dun rara. To n ba yin lokan je. Sugbon te fe ki alaafia ku joba lori iru oro be le fi message yin tabi WhatsApp message tabi text message yin le fi ranse si awari ife lori 0915 519 8656. Le kan si 0915 519 8656. E da kwen mak pe nomba yon. E kofi text message ni kon tabi WhatsApp message ke erora soni shoki. Awari ife ak pe nyi a wajo soro ye, a jo sokuno lori yon to banshele. Timo she so e mak pe nomba yon. Enye korora shala ye ni shoki awari ife ni okpe yi. A wade jok bario a jo soro ye ni kukuno. Ojo ta ba wakbe wa sori afefe a waba yi so. Arakunri kon fi message ron she si wani ose to lo. Koda bi eto awari ife se pari ni ose to koja ni lale yen na ni message won ni o wole. Won shalaye ohun to de ti won fi message ti won fi ranse si wa. Won shalaye ohun to sele ti won ti fi ton fi message ranse si wa. Won de ko lede oyinbo won ni message yi ati nkan tan won la koja lowo lowo won ni emergency ni. Won ni nkan tan won la koja won ni emergency ni o. Eka dakun nigbati

0: Arakunrin ni awon ma pe 45 ni odun yi. Sugbon ojo kan bayi awon ofi sise ri. Ki de n se pa won o fe sise awon ori ni o.
1: Ise ta ran mi se oni omo. Omo imore. Fo banda gbegba.
0: Hello, e ka le o.
2: Hello, e ka me.
0: E ka le ma.
2: E ku eto so.
0: Yes, ma. To yo ja bulu ni abi.
2: No.
0: Talon soro, e ma binu.
2: Ibi
0: onke lati elebu. E ka le ma.
2: Be ye ta. Oye yen wa pateki.
0: Oni agbara.
2: Ngbon kan tera mo igbagbo.
0: Kan tera mo igbagbo.
2: Igbagbo yen ko bi ti mo. Beni, gege di eni to soro la koko ti baba ba ti kun ko. O de ma kun jo kan na ni. So, eni to ba ti gba Jesus. Orun lo nwo. Ko wo aye mo.
0: Ko wo aye mo.
2: Gbogbo won oro aye yo ma joku ni joko. It is temporary. Permanent eternity ton wo yi o ni kan fi. Olorun ni eto fun won. Then.
0: Oda, e seun go ma o lati elebu, e seun go. Hello, e ka le o.
3: Kale ko so.
0: Yes, sir, e ka le. So oruko yin sir ti bulletin pe. E je ban gbohun soke dada ta ba le gbo yin.
3: Ya kle n soro lati Ibadan.
0: Lati Ibadan. E kale sir.
3: E kale. Eri ile aye ta wa ni soro ga. Eri ba ba yin. Ohun kokan to ti jo wa laarin awon ati omo. Lo fa ti baba si ta ko pe fi o ba para si blessing se awon. Si o na ba yo fun. Ibu ta o pe yan mo pe baba ma pada ku lojo kan. Ki won tara mesin be mi o ba ro won mi o ba pe won ori ti o ba ni pe baba ti fi won le ninu ijo ninu esun ti won e dandan dandan ti kan wa do fa e kale lowo ti o ba ti fu gege ba na ti so lati le pe baba ti mu awon re inu ni aju tele lo je ko soro fun ati turi be aye pe ko se ona bayo fun mi o ba ro mo pe ki won para se ro aba ki won se se ji baba ni ona bayo ni wa
0: ona bayo le wa fun e se ngo sa o da ro hello e ka le o
4: leo
0: e ka le sa oruko yin sa ti bulletin pe
4: o ko mi ni alagba Emmanuel lati akede
0: Alagba Emmanuel lati Academy.
4: Ben.
0: E ka le sir.
4: Ale ku eto.
0: Yes sir, isun go sir.
4: Emmanuel ti ni fun okunrin yan ni pe. Koma sori oro aye ti o ta. Koma lu si jobo orun. Emmanuel ti ni ni pe koma pile jo ko baba yan mo.
0: To ma pile jo ko e mo.
4: Ko e ma. Ó sì padà sínú ìjọ rẹ̀ kí wọ́n gbàdúrà fún ọ̀nà rẹ̀ ọ̀la. Òun ayé ọba yìí lọ. Tó ìmíràn. Kọ́ máa kọ́ kọjú sẹ́sẹ̀ tó ń sìn yá. Kọ́ máa torí àfi torí ọrọ̀ ayé. Ó pàdánù ìjọba. Ẹ ṣe ẹ kú ètò.
0: Ẹ ṣeun gan bàbá. Ẹ ṣeun gan sà. Hello, e ka le o.
5: Hello.
0: E ka le sa, oruko yin sa ti bulletin pe wa.
5: Ọ̀pẹ ni Ade Oríkáyọ̀dé ni láti kọ́ láàpáta.
0: E ka le baba.
5: Yes, sir.
0: E ṣeun gan sa.
5: E kú ètò náà.
0: E ṣeun gan baba.
5: Ṣé ẹ rí ohun tí mo rí lẹ̀ ni pé ọ̀gbẹ́ ni yẹn tẹ́tí ẹ̀rọ tèmi, ó ti fi ẹrù rí ìrìn àjò ìgbàgbọ́ yẹn.
0: O ti fi ẹrù, o ti fi rìn.
5: O ti fi ẹrù rìn sẹ́yìn. Kò tó kò sẹ́ni tó gbọ́ lọ́jọ́ ìṣòro ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ohun tó gbàgbọ́ yẹ kó mú ẹ pé èèyàn máa ń dúró tiri and mama ẹ̀ ló yẹ kó ti kí láyà ló yẹ kó kí láyà dáadáa. Yẹ́sì, ṣé ẹ̀fà jẹ́ ìkọ̀rọ̀ àta kò yo luko baba kuro. Mm. Le mo ni nigba ti baba ti ya ko mi sele. Oni gba na ni Oluwa tewo gba. Mm. So irin ajo yen te o ti fi ero re. O ti wo awon nkan to fe ri gba lowo baba. So wa fogbo gbo o lo ogbon ori e. Epo to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya. Sugbon e ti to yen wa ni e pe ah igbagbo yo o gbodo fi sele.
0: Mm.
5: Let the kid on to a low about Lucy. If I know say, I want to leave the chief. She might allow to why? Of the birth of Jesus, who tells you more Christy, Allah should pay that bone. That's my advice. I don't want to learn enough.
0: I mean, I shouldn't go, Baba. I shouldn't go.

0: Philae Emayikuro, Wells Radio, 89.3 FM. Nibe gongong lewa.
1: Mo fẹ kọ ri nkan mu dani lo sile lo je ki kọ ore ti mo nko saidi o suba ti mo ni kokoro alate tun ta teni owu alate tun ta teni tata popo awon de lorun salaye oni.